0: is mwebi arabe buwao. Na wo di dina tem. Uwe ni mdiye. Uwe ni mdiye sana wama nube chai.
1: Yes.
0: Obi wo ye sofo. O ti asura na eko. O ye wea na ye sey. O ni ni mdiye wa mini suna wa tine mo. Ti mini suna wa tine bia na eko. Mm. Nemi kasache o nye.

0: And then obe bu na ten na wuso be bu aten. Se nipa no ka chere na wanti a.
1: Asempa FE.
0: But one can chere ne dia. Sa tembo no so na ba.
2: Yes.
0: Nemi ka sa chere o.
2: Amen.

0: say now be penny or William. Samina unya hoden. Na adwuma na we say ka o see dan bi see wa. Say ka o bue shop bi wo a. Say ka o share wo ma wo school a. Nka na wo ma e ba be show. Say ka sa shop le be mu aduane adi. Say nka sa company na o bue le be show wo fie.
1: Yes.
0: Wo bue she. Awale na unya na de bia uku ma uska kese no. Utumi di bi to ho a. Nka uku adwuma say ye no. Utumi di say ska le sponsor ye.
1: Yes.
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine krasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuman didi watam. Because one brani ye. One kaya

Iwa imodin. Ye noa unyanko pwa drum and then kwani da edikanya yeti no. Ye ma yen yine huwa kwa bakasi unyanko pwa. A u shira ubi intu meno meno. Un shira ubi bia. Yesu swa yeti na dani dana nesu su yeti no. Osurusu unyanko pwa. Watine ni unchira yen. Na

woni wa ana woni mu a yen sase eti empire ba akosusu a ye be gbo ene asiru ade ani sa bra fi kwa wiye yi

enebra enyume no nsia kwesi no ngotwe pepe ne yapon odi oba me anyune ka ho ubenya ka ko ubenya ka ko enti eto sa fro se ene enyume no nsia pepe pepe ne jume die na shase no ngotwe pepe pepe ne yapon ye ya konchie ifri anopa no nsia kwesi dumie no na wa breaki na fie no enyume no na waba na ye nyina no Bishop Wachi a champon. Dear Radia Sama Shay in crime. A Kenya, a GD, a Pedia, a GD,